tabahin na. Hati-hatilah pemandu ang iya kan. Ang maklum lah kan. Ang iya masa-masa ang iya tambah-tambah handai mina. Ang ulun ano aksidan. Ang iya kapsiran. Ano ulun peng. Amo basa ba iya ulun mina ulun peng ang iya. Hati-hati ketika memandu. Pesanan ikhlas dari Bintulu FM.

0: Đi cơ. Y F M. Đây bù lại. Đi ra ngoài.
1: Yaudah, lagu IES Aduang hari pilih jabu. Kita dekat bergulai bapak program Aram Bapantun.

manuak kajalayan. Dasar siya kung wati wabi sa parnam dasrayong akong upwa ubuang buah ramawang tenuan niya sa duway luluang niya ino urang dagluang ngayu akumang hama niya di alamanaw agandang kebak sarito nyampau pengrami rami kita ngeri Sarawak renyan ngintu gawai besai kita cari punggak singgai satu hari bulan enam daya engau iban kenyah engau

Hintanarela bu amay na e ma nga daeng e karuang nga nga di nga nuot ng kasan patuat kaya no buang nga ragi nyera kano na makiraba sampadi nga nuang kano alam sampuyo ang ina e ma nga dae karuang mga nga di 9 bulan 10 hari nuan ada cekak lanya rumah peranama bulan pegagari lesungga nga kai ng basami ngorni ikan padi sungga kulu kanuan tua gayu baor su garu tuci halo debai nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili alu orang tetua nyeduduk barima panjale ranye balang bega gigi orang tak daran tak bunga tual saat isi